Lambong tilipa, gunong telawa, kidahan takri. Haba mo pantun, lontutun, madah, munyo hanap pa, naperbaiki. Bungong telanga, cidahat.